0: Bakhilu bihi, bakhilu bihi.
1: Bajir.
0: Bakhilu bihi.
1: Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mugridun.
0: Mu'ridun.
1: Mu'ridun.